wang yi ye ba Allah ka ya di ko chon ter do tie ni wi li wang chi ni ra te mi mi mi ti ya ko er nu ku do ngai na pe er nu ma ko pin ka me ket lo ni me ko si nu ti a won nu ti ni ki ni wang ya ja na be to twali ba ba ti na to bien tin ka to

0: de wer kwaro
1: yom chunche de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ah no ka
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
3: amani ni ni chiri le wi rikota mako kan ngata mago nyolu ni mr marin chupongo wera atason Mari kota mako kano bedu wer kin puony. Didi gatiti wuni kadi ini beda pur nyo yina ticharo. Kapa pitotu nywadit. Te puony ni weng mirini dagi yong e chien binu bedu koro. Do yini wing rikotere on kito.
4: E yorogo karatina wubi.
3: E yorogo wubi gina rigi ye ilo de nuwa Karatina nyago, ayara nyago gina ba ma iwi lobi nuwa. Aju ina ya ba baba.
4: Abu wiya koma wado warana bota chwein ma.
3: Aya ba toto we. Atu wiya koma wado warana bota chwein. Italo dariyama ako baba.
4: Awaru daga talo tuwana pijuni ya terepe.
3: Munu dariyama gira. Anawaru daga talo tuwana pijuni ya terepe.
4: Ayana na kong bada mama.
3: Mama bada rigi nendo ngweluche.
4: Chilemu juu duj. Tianando.
3: Mama tiana rika chila kiriwaro chile majiu weng Uya joni Mama yeru ya wang we look chile majiu doj Baba piara rika choo kwa kode chile majiu Ajoni baba toa mama we Yadu atoa mama chile mandakaba Koriga winyo ponyo Ibedu ponyo guna anakwari chile mandaka Mula ibedu bwale bia Akama piku pongle madoa toa chile mandaka Choo ibedu bwale chile
4: Iguma ber baba
3: mama
4: Abori daga tal
3: tenu muchisa ti dispensary
4: chisa takena na tab dar
3: pede te wa tengi yo Echo ya waraga yuri yoti rik rik rik rik lemono
4: Run to the doctor run quickly please
3: Lata tengwa ina abo doctor karno achwebo anine itana Angut buka dong kaya ngayin laki gumi siyo kwa ber maka full do chung malo Pora pora koma
4: Doktor penya niya gubi binu
3: Kana ko batiye Ke penya ni tuwa ni chakara ni mga gubi Kana ko biwinyo ba doktor Tuwa ni obina tura Nini chaka juye yubara kane long mako piyara doke tiyana ping Buku naki ngura kane ne
4: Etu peremi koma Ikwanyo miyo ke uriwana duwi koma petuare doktor
3: Doktor chako pima Ni ya wubi winyo Kana ko ba winyo Nino nwa rebo ni tek Konwa rebo ni gara Yino nwa mierita idwera deke keni winyo Kana ko ba winyo Amaya mani yin Ita Kedi dwere Abichel Ajoni baba toma we
4: Ayadu ato toto joni chili mnaka
3: Dankori ya winyo kwenyo Iberi kwenye wuna anakweri joni chili mnaka ba Yina ya gam chili Awara daka talo tuwana Pijini ya terepe Mia riyo mbwena baba Kiyotia makaparu ya kana cham chili mnaka
4: Yini yu ima chikwana kwari wibari Chari ngata maka yindo mudi
3: Tene na Abobwe wakari koroto Kono bada tunuwa makabula mudiyo Atigwe ni ngolo njima Chan chonga doa riema muda meidi yeri Ramo duli jibi miyuno Chan ngata maka yindo muda meidi yeri ma Jwana yami ya mala kwang Kwaka waidoga Silim naga Silim raj Mibo wita waruko Nakabote chwe chwal Silim kararaj
0: E.T. Winyo Or Radio
5: I'm going to go to the hospital.

0: Yakwaga nyara nyang. Nimi pulori ayono yo. Ela kera keri uno tino kare. Pulochona, maja pulochone nini jam.
1: Aya.
2: Udongo mi bang bangba. Wolong red riyo.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: pimara me pachu
1: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ha loko kono pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio
1: or radio